Agas fani Imphal, ngasi July gitang tarataru. English nga ni kun nga taru, yai farba sagol senumit, ingin gi ninipan ba. Sagap talising mga chamapo ni funipan, numit asigi ayuki pong mga makaita kibagaloy na na. Agas fani Imphal gi FM sangay channel gitawrong sanduk pa hujari. Sanduk jari ba megahar siya mga omdas mik mga ni. Tawram tabi ribasing buahan ba magtada. Taram nok jari, kurum jari.

mata ngasih da ngasih gisi dahi dak ta uhal gi kana basing khangan jabalu jere. Akaswani Imphal hauzi imale bag puseta zabi se anikak matang matang ina tabisi kudol gihan bada tabirisi guru mayum tombi sarmanasakpa chandam shyamacharan na sering ba isei.

0: tabiri bro mo baba wam ta haje ge ba
1: kai no ko thola nu e ta hayu
0: ibungo gi sel thabo gi lu bu karma hai ta sige ma pan da lairik tam du na lai bhai se nuai pot na ti ni khangna cha na ba lai bi sunna ta bani na angang thok no wara mani ba
1: du ni ne ai su khalam mim ni ne primary go jama sa ma wer ga isa sem se on thok no wa kre haying si thabi khra gi ne di khalli ba
0: o
1: ai ga lu na ti na bo ja tham bo do maru phang ye ye
0: o
1: mawon dagi khara lok gi na hai na ram bani ai ya phang kan da gu pi ra gi na hai na ri ba
0: o
1: as khang dre mama khungang si de di sel dan ba se on thok no wai ni school dagi halag laga labu ga tu kumba nang na phisalon sa duk tong ba in khol ma sa si da mana ma sin khara duk tha jin ba ha ai khui gi sen thok pha mai gu simang ai ne
0: khara si thari da moi ba ba gi do yen nga nu loi ba
1: ama su si thari adu wa di san bi ani su yau ri ye ha
0: hoi hoi yau ri yau ri mayam sina su ne sa u ba ma te nga ma di pang li da na adu sha sing si da bu ma tik sa ba mi ama mam da wo ra ti hai da na ai su awa na ti da ma kai kan na ho na ri ba ni
1: hai mama kai a te di lai ri bi ma du bu ho got khra bro ai khuini na wari sa na ra ga pha mai si nga mo ire ngasi si no mai jing ni na

ngasigi top 10 asida ahan ba mafam kalibe isay asimadi handakta inaw naw na ihan hanba oina top 10 da changlakpa isay ni khajiktang urubadagi haifetang nungsirakpa aduga nungsiba mataw kayana thamoi bo amuk sumbiraba mangondagi henba leiraroi khan thamoi sisu hekta pithoklui nungsi jaba mahaki damak honglaroi da ba khongpham na leplabada naknari yanari nungsinari thamoi ani leijare nang loire film asidagi eje maisnam amadi pusparani ani puni sabmina ba isay Sairangba Dalom Gurumayum Amadi Sairangba Rahul Blue Lobirasi Serial Number 1

0: ima ngasi di
1: ra thaja tra ni ko akhoi ge hairuk leira bro
2: leire leire tu yengu se sidane ima ne loina sem sa ra ga thamba bani chuja ki hom hainau jam thabi thamse horen arti katna naba dhuk thaumai barti loina ima na sem ga thamba bani
1: adagi thamna yomba thamba mangal pareng phau pareng angur pareng yam phajare ado ima ani ani shemli bashe kari gino
2: amana ne kang sing thorak pada thongal thongan da hairu ka nai da na adugi ni aduga ama sina kang hanjilak pada mandir de lengsin gani adu da katna bani khangani ko
1: numidang da na joi tep chong ba loira ga thamna thar ga madu da kheti uti lapui rom ba kai ka hapaga mi me am do kheti ja do ni ko
2: ja do ni
1: ma horen numidang ivani shumando ta chasi ko
2: hoi hoi hoi chasi chasi ingoi ahalamana khubaka khuradana saksoli bado ibungo gi da sabatar ni jaydev kabi ni iramba ibungo gi sayon tara sai thabani khangani ko
1: hoi ima aiphi honglo rage
2: hongro hongro konungi ne kangsinga mani baba do tibing hobani ko

ani subui na fangjari ba SMS asina. Loitang kuno spinning mill dagi. Dhiren Sharma, Gopeshwar Sharma, Rama Sharma madi. Nandai bam to mana yohan birakpa SMS ni. Asum nasu ibirei ngasi ingen gi nini panba kang numitsida. Isay matatajagi suidana tabira u. Kanbirak libe isay si Samurai Latpam Nabajendra Sharma nasakpa. Mohini Kanta Sharma na sering besaini, kuidana kanbirak libe isay si kudol tamjari, mayampun na taminasi.

Arijit Singh madi ni hakakar ani puna sakmina ba git asi tahan jaki pagaluina na matang sida git lantok chaba loi chenjiri

0: Indu, itu cocok nak kata orang tadi. Nak ngair lah aku ya tadi. Tak lalu sesuatu tu nak betul ya tadi.
1: Cocok seno, mana tu lagi tahu ni?
0: Hei ma, han cakap ni lah aku suka ini nama siapa. Si, nang sekolah tadi dari lah aku mal. Kau nunggu pita ke, sembira ke?
1: Tanding deh, sembira kan?
0: Hera, tak dah tahu ba? Si. Tahu sih.
1: Terukan musa.
0: Aima.
1: Aiy tahu. Tak nindi.
0: Indu. Tapi bang pan sih dah ayah sih lagam daripada nang kanada sahuk ni. Aiy kan muda mami.
1: Sahup ham lagi tu nak kau kasih. Nung dah suka itu nasi jaba hai betul ni. Aduh pukari gino. Kari gino nang na ibu tiba ni hai betul ni sekolah dah hehe lai ba. Sang ni betul na nang na masih maya ada lep tu na lai ba tu. Aiy bu nung hai tu boi nung bro.
0: Oh. Aduh kira, cuti huran tu nak kah na bahu lai ba.
1: Aduh bukari gino ba, kau itu wayno, aibu ti belai ba. Ikae dra, hangi harga yum dah hangi lepaya dra.
0: Hey ma, nang hang belak bahu aina kah na bahu ikae dulu ba.
1: Madu kira tene kau tam, nang aduh na lep tu na lai ba tu ba, aibu nungai tu boi ningro.
0: Hey, angau bi, lep tu abdi kam tau ni, aidi nang bu hang belak pani. Kerana nang hari suatu ayuh bahasa abang amdri, nang unavu lak paga ayun lepaga kari mari lainnya. Aduh orang budi kok thorp yatra, nang bu biji terka amat tu unavu yatra.
1: Gautam, nang ina pamda, mai tiba tu oiro hai nai ngonda tam kramale. Nang ngasih pau na sabu masak kangdri, kang ada usumande.
0: Nai kuni, nang hari bersibu ayuh narsisas tau na imi yang dulu siu hari ro. Asyik madi kang nabra. Masa abu mingsel thadu na yeng duna telai bumi di, mina ubi de. Masa tan masa abu uze. Kari gino indu. Nang na aduk yam na mamalai bawa khel khali ba. Nang na ibu yam na munna kang yen na cap thuk cari bado. Lali, tau gano. Kang nabra apang bi. Aina kari pami. Apa fatagi wang madi su kari gumba mamalai rambayai. I want to go beyond that. Good and evil.
1: Gautam, aina nang bu kang mandu na tau ni. Masih na engonda awa apa mu oire. Kari noi tau gu tapa kang di, aima pam kang di.
0: Aduh gu masyur de wang angan itu, aita apa ini di? Nang na ibu saud tu na ti na hai badu na engonda kana beheli. Anak abu na thak bahida agsi ayaman hauti. Aduh, bahag jang dedika nai, panggil lahapi, punsi sangali. Nang buning sing betata, aigi panggil lahapi. Nong menang na haiki, aini nang buning sing besang di, aini noki, nang di kang di. Kita ura, kau libra, kena kita mak. Kata, ayi kita mak.
1: Gautam, nang namu tang, ni dah na ingau ko uraga, siapa bersuai nungai gani? Ayi na.
0: Tad, ayi di minatra. Keram na ing babu no nang namu dah na ing bahari bersibo. Indu, nang ngasih ayi di am na singgui ninglu. Aduh, marak marak tapi kerba angang dah na. Yang nak apa bawa hehe kahre? Nang nening li, aidi akin thagi akang bu unani nuksin dah umbo mai ke itu pui.
1: Nanti, nang boi na, adem mai nak kalau ti, nanti.
0: Ngaco, ngaco, aibu ngang halu. Aigi sulipun lay tapan nanti, lay. Helloi nami pui, helloi nami pui hai betar bra. Helloi nami pui. Mui bung kong tu nama ini, ma yam nama lagi, tapi yam nama wanai. Aduh bu mahadi, nungai ribut tay bung pala madalai. Mina di sukang kang bidi.
1: As, toklas.
0: Please, please.
1: Toklas si masih
0: wasi. Please, Indu. Ayi mungang halune. Asuk kui basi, nang na ayi bu tawarak tu nala agli. Ngasih di, ayi nang wanda ningai kereta oke. Oh, 깨동이 눈 남길로 홍보하이도 이닝 타다 마셨다 번쩍니다 바래 능원도 와마디 하렴게 해 에이기 헬로이기 레이박시 에이디 암나 눈아이제 능뜨는 와비버니 에이디 와디 하두부 에이기 슈와 와바마디 레이 능 컹럼도 베야이 에이기 엄카이 아신하띠 마시더기 헨바 마빠미 Pam liba si Karino, wasakla, mapamla, majura, ay kangati. Ningsing bra, nang napikling ay da, nung mananga ay sana minay. Numit nang angraba nung jabi marakta ay taramdagi nung minangway ni. Ah, Karima Juno. Nungi karima togi kumaino. Aujikshu, mitta sangsang uri. Nang nahana urei. Nang nahaiki. Tu, adagi nungjabi se, aydi chaningi. Ay nahai. Aydi masigi iayde chongtaduna lupningi. Nang nangaktu nahai. Ay ma, nung maragtabu lupi ay haibra. Ay nakumi. Nongjabi bu jabati abra. Nangdi adum ngak ngak tu nai ngon di yeng tu dalai ki. Matam mado nang pikli. Korom basu yare.
1: Tuk lo kok tam. Tuk basi. Nang na adum nangang basi. Ayam nai nanti.
0: Kino. Ay karim tatawroi. Tako. Numit adu pun nang sok ning mak ning sing darabra. Engon tadi kuai tadi mamal yang bami kup ni. Numit adu dah, ay na angang ay na paham kibado, hujuk su paham li. Ngasih su ay na karino matiri, ay pangdri, ay tiik ini. Indo, kayang wali cat kata bayi kangdi. Karigum bata nung mai jing wang bata layram gadara kalui. Karigumbada kauburu ki marumda thoblam gadra ningloi amuk su tibet landu ne himaloi kaadu ne theningloi kana no amna hai lei asom wang mata lei awabati adu ngai ai khoi ani na umin na khiba atia ai na ai ki kaidu ngai oi gani khangdi Indu, nang di luhong krani, chat krani kanagum ba midong ni hing benupa amada. Ay na kalami, kan manati, tasabani. Nang di ay gitiba gikong chata nang suyaw gani, nang nalamjing gani. Nang siyang lagi, ay nalayag pa kuding nang na itong inki. Aina pangyek tiki nang bukaw thoklui. Nang di napi matakta tumdu na lairami. Aina nang buhok thoklaka kaya hawa na yumda purapa.
1: Kautam, thoklo. Aibu ning singhalan. Aibu sat kura.
0: Chat katabani. Adubu kariga shoktu na urire. Aduh diuri ini nak kanghoh dan manam yelam lagi kian kibati kerima tau no. Nanti ada nang di kian kita buuri ini nanti ada. Indu, basan tersangga eko. Ura, maju ke kumai. Aduh bu, handak ki basan tersidi. Aibu kari kapali.
1: Aiyu aman tagera. Gautam. Aisyu mang bahaya ni. Sangkeng gera. Aibu. Amutang sangyang utana.
0: Aikangi. Nang di aiyu lai rembini. Aduh bu. Makuin di aibu handuk wahai ni. makoina aibu hantane yengali indu ai tu chungi nangon de gilap thong ni ai gi canvas ai gi nang kanana kananu ai khangthi ai gi canvas kuting de nang gi mehul chungi adu chat patabani

Sangai channel da hozik tabirasi Manipuri film isai sing mathang mathang oina. Taibang kanana ukhini khanbada pamu zai ningthi bi maithong do malang magi sahum amatana su sokhan ningde nahakpu kalakpa kanana huduna yenglasu ngawning ba kanana ngawrasu makhoi gidi manglan oihan biyu aigina taibang oijage

haihanning bani hanjin hanjin ifamda thawaini nungsibini punamakni kanagi khoithum lo wahai sutaning ludi subnatangi nangi nungsi wahai dutani tazaningba.

0: kini mo talo. Ima tani mo ni pundi.
1: Wa? Yang wa lupali sing magi sing tingi.
0: Mhm.
1: Alu ga pale laudi dina sina.
0: Kari lam da no lo ubiri se dong swai da dong gile kai do da dong bibi.
1: Phong wan da ne.
0: Mhm. Sing wa lak pamatam da di turel da gi do mak ching bro kamai to ge.
1: Ba khong wan marin si da gi sing indi la chaw na sing aga la yak ta pudara ga kom da gi me sin ta indi la ko gi sing ku indi ni na ne ai la buk ta na ne pai sing aga puye ba adena pung da to sami sami
0: pung da chamri chamri
1: adu sing manga tai
0: hoi hoi akang ba matam su oi bani na sing ibe sing si su le bak ta kharam akhei di du mak chup silam doine ba aduna suni
1: a
0: ado lo se palle palle wan utar ga su pan bi bisi ubama tam da kai kai phobi ge pukning da
1: dung de yam nunga ado nunga bis da aina sum khanja ra pada ai gi tin chi je ai gi sha je ma ka no da bayang bi dong tak ka thu ning ye ba
0: ab thabi bi lo si di kari garam ba phau aina thabi ge
1: matam thenga bani na agi mani phau du hulle
0: mani phau se how bo phau oi du ra kamai tau ge anau bro
1: yam how phau ne du
0: thabi aduga ubiri bla usi de kya mu ubi bano chahi da phau boti chaw rak na kya kya mu dum ka bi
1: khanga mang khot ni
0: sanga mama si da phau boti kya mu thok bi ge chahi ge
1: a phau ki a koi be khai bora ji ni phu ga manga adu mai he thoi
0: adu di chahi ma gi di tu mak lempa na chab ko nei ne ba Ado sanahan bidahan janing ba wafa mama khakna ikhoi gi radio gi sandok jari ba thoram sing se sanahan bina tabi ba matam da karam ba thoram nei nung nungai bi ba ge se ha biu
1: thoram bil oi nang nungai ne da bu che le pho di pu ra ga din tai ada gi isai ju adun tai
0: isai ta ba se
1: drama loi ta se
0: isai ta ba se mi ya man loi nok pam nei ado isai sak pa ga di ha biu ro sanahan bi se
1: nem isai sha podi haiti
0: ta badang hai bibane ba adu sukai de isai hai bisidi ware nungai nuare nungai re isai hai bisidi dumak ai khoi gi punsi da saguna duna leiraba dugumba makak ne na haijage adu di isai ta bisu yam pam jai hai bani na isai makak khudol tam jage aduga mathangi kolar ngai minasi
1: madam thank you
0: thaga chali tabirasi Arambam Jamuna Amadi Nabachandra Sharma Anipuna Sakminaba Olang Thagi Wangmada Su Film Gi Sai Sairengba Sauraren Amadi Sairangba Joy Shyam

ayukta tabalik ladi nungsa mangal na yaibada mangal naiba mani gum ningthi jabani numidang wairam gilik ladi piranga pankhak oibani ningsing batangai hauraba tungi lambi tensilak laba matam sida mapang kana yaudraba naitom tab cheklagum lili bani punsi su haksang polang na mansilak labada mangkhre thauna lingjel su mamangi top 10 dasu achauba mapham ama kanbangam libe isai ni yot ki thamoi film gi isai AK Yangoi na naitom sakpa Ozit Babu ning thauzagi mayekta nanau sagol mangna sairangbe isai asi ngasigi top 10 asigi ani suba mapham kanbangam libe isai ni lobirasi serial number 2

isai si tahan jaki boda loinana top 10 thawram lan thok chaba ngasi gi oinadi mata ngasi da loijare thawram asi bu khomjin bi nongmai them sumita thawram lan thok jaki ba waikom purnima mathangi thada top 10 gi anoba thawram pu dunelak jage matam adu phaw budang ngai minasi

sing da sat pa lai rang tam da sat cha bi lai rang ani mak ning thi zai loina mak manung si adubu awang ba sing dol da sat cha bi kana amane di pakha cha bani madom tam gi lai kol da mataw karam sat luni hai duna nungsi jaba mahak na tam da sarhan gi lep tuna nungsi sirol torak labada lai rang ma gi thamoi da karam ba ihul phawram gani

Aying, ingin gihum ni panba sa kapitalising ang mga jamapal ni Funipal. Jula gitang taratarit inglising ni Kuntarug irahin numit. Numita sige ayaw kipong mga gamit kung rajat pumatamda. Aga siwa ni yung falgi. Tarong pa rin sandok pahudok siya gani. Sandok siya gada ba megahertz jamaga ahum dasmik mga. Ayaw kipong mga gamit kung rajat. Sandok siya gani yakairol. Hingi yakairol datahan siya gani huidrom brozen mga ang na sakpapena. Lalit kala sanggam gisay sakpasing nasakpa imalibak po sa itazaway sa yamadi. Laisuli sa idamatang sitna kangyambam siya majaran sing na sakpa hidang mayum umitadebi yamadi brahmachari mayum nita chandra sarma na sakpa laisuli sa sing matang matangoy na. Sida hidak tahan jagani ayupong tarukam minitara. Lebang ning bay say sing khudol tamjagani ayupung taru ka minit tara mga ayupung taru ka minit kon mga matam say sing khudol tamjaga ayupung taru ka minit ni fujat pa matam da radio class chahunga marifu humdoi subatang ka tahan jagani hengi tangkak ta class 4 gi hindi subject ki ani shuba para khudol tamjagani tharamasi department of education as samagra shiksha manipur iting bangaloi na sandok chaba tharam ni heng ayupung taret khonjal na chom tharam da tamjari hello manipur Haksel live phone in program hengi thamjari bahiram na mihul ka hina chongba palpitation expert in linksin bigada bana thobal district hospital gi cardiologist in library ba dr lorem bam gaitri thormlan topic ada ba hekruzam devendra haying ayupung tarik kamit ni fuchat pamatam da Tungan-tungan ba saisak pa singgi konjol da mani pre-film saising. Lantok na tahan jagani. Naharol gi konjol thawram tamjari haying ayupung Nepal. Haingi thawram da memorable moments and biggest updates of FIFA World Cup English nga ni Kuntaru. Tahan jagani. Thawram masibu lantok pika da basing na salimfu sa mamadi Priyanka huining sumbam. Good morning Manipur. Mahusagum tamjari ayupung Nepal gamni ni funitoy. Saisak pa amagi natraga film amagi isay. Kudol tamjagani ayupung mapal makai ayupung taraga minit ani gi tahanjagani radio lila tahanjagani ayupung taraga minit kuntrani thoi manipuri film say sing kudol tamjagani ayupung tarama thoi minit kuntrani thoi good afternoon ladies tamjari nimitung bamatung ni tara geet mala kudol tamjagani nungthilpung amaga minit tara nungthilpung amaga minit ni fuchat pamatam da mahusagum tamjari ariba manipuri film say madi matami say gi kudol Manipuri film sa gikodol tahan jagani nung telpong aniga minit tara mga western music tahan jagani nung telpong aniga minit kontra nung telpong ahunga minit mga jat pamatamda manipuri matamisay sing kodol tam jagani radio class jahunga marifu marifu batangkag tahan jagani nung telpong ahunga minit kontra mga hayingi tangkag ta class 5 ki hindi subject ki ama para ama tahan jagani Thoramasi Department of Education as Samagra Shiksha Manipur giting bangaloi na sandok chaba thoramni isai gi saktam ratha yatra tahan jagani nungthalpung mari kamini manga Thoramasi bulan thopi ka dabasing na All Manipur Music Association amadi aiba adhikari mayum Rameshwar Sharma film se kudol tam jagani nungthalpung mari kamini kuntra manga ngai khota khisi tahan jagani nimidang wairam pumanga kamini ani sumang lila kudol tam jagani nimidang wairam pumanga makhai Naharogi konjol thoram tamjari numidang pungtaru kamini tara numidang pungtaru kamini ni fu khungongi thoram lan thokna tahan jagani district newsletter tamjari numidang pungtare kamini ni fu manga numidang pungtare kamini yang khai good evening manipur lan thoktuna tahan jagani ai begi khorjai degi ani shubha tangka tangballan humphuma thoi shubha pandup tahan jagani numidang pung mapal kamini manga thoramasi da konjol amadi thoram puthokpa Konjal pipi kata bapa madi tharong putok bapa thok jom renu bala madi tharong putok pada tingbang bapa hemchan ing thok jom. Cayol sida tahan jagani nyumidang pung mapal gamit kuntra mga tharong masibu lan thok pipi kata bapa madi tharong kumjin bapa kangabam manao. Mani prefer misay sing kudol tam jagani nyumidang pung mapal gamit yang kai amadi git lan thok tuna tahan jagani nyumidang pung tara. Matangas sida ngasin nyumidang amadi hengi thamzari bapa tharong sing. Ning sing japa lezari hauzi pungphamasta tabirasi naharugi khonjel

0: 시대에 비엄아 성택수님 고민의 도비지에 라이오로만에 헥드닝이도 이 비엄아나 뭐 땅어 시다 뭐 반도 두글 에이션인 군비엄아 반
1: 군닝놈 Kunung isegi sehekta naurem gangatombi devi ne sakpa moirang kangle rolda puremna kau phabagi matang ngasi thorongi ahan boina taminare
2: taminare taton
1: thorongi aroi besidi nongthombam romana puthokpa naha singda skill development ki maru oiba hairi bhiramasida dr sinam yuren tombo meitei deputy director msme ga nang taton ga unadunang hak wari watai sanajage masi muktaminasi
2: tamina sitaton
1: naha sinda skill development ki maru oiba hairib hiramasida khana ne ne nabgi damta hojik studio da lingchinna le biribasi dr sinam yurento mumaitai micro small and medium enterprises msme technology center imphal da lebibani aduga ahan ba wahudok si dekhoi dr degi skill development have si karino aduga masi matau karamna akhoina kadai kadai da season agni habigi matang da wahudo in kitang thambinaba
3: amra makta da akashpan imphal amadi tabir ba mam punum pusu kongnon bo chari se koina khanari ba topic na singda skill development ki maru oiba ariba topic ase se matam sega adum yamna chuna ba tangai phadana khangbam thokpa khanabam thokpa adum ma topic amani haibata ami ma thole sim am dam tai tham jake oi mam se thodong ne thodong endon khangna bi re je lamdam sida adum koi literacy rate pang nop nop ta ba angnem nem da ba adum ba state amani haibata mam loin thodong khangmin na re dona sai ai ina tamjari ba thabak senpham dugi chana ba thabak chamna chama thabak chaka gi thabak phangba natraga pi ba besidi segi marakta chawba gebe ma su dum lei re su mam na dum haimul ma tholan khanje dona ngasi khana jaga tori ba sagi skill development sina learning amadi earning gi sai koina tamnu raga thabok lomda lakto je kai gino sai ai gi earning source ama ai gi chana chathau pija bu oi ro natraga ai gi livelihood ki senthok lambi ma senmil ro na ma semjan abgi somda lakada uni na hairi ba skill development sina ai gi tamuri ba mai masing tanke khaliba agi sento lambi semjariba aina leba ke chokor pradeju mating pangba duma misama oi jage kana khalakpa matamda thong oi doriba posakshi sagi koina skill development sina oi doini sim chai ta tamjage aduna sai masi satra oi bi natraka thabak thiriba mi amo bu oi ro yum buviriba myam bu oi biro natraka karba macham cha tokjariba myam bu oi ro hariba myam si skill development si mapung phana la matungda aina tokjariba thabak tu sai hore wale na lemi potu menjalakpa ngamdorim ni sim chai hamgyo nei tham
1: skill development ki maru oi ba habe tarin kari ida makta khoi na masibu yam hakchin na lobe yae habe gi matang de su doctor ni kitang thambi na ma
3: koi maron da doctor ga ding sa ai gi hai thoi sing thoi ba habe do ne do aduna si ma gi maru oi ba kai no haraga di ai ai da sa koi na nga ngoni gi dige bo ro na traga lag na su tamming gi dige bo ro ai ai ai gi pam ja ba ai gi chana ga do ba adu ma sin pham du da khot cha pa mi moi taraga di ai gi tung gi lambi ma dum sem ba haura ba ni am sin jai ai tham ja ke
1: oi
3: asa halam sin so dum am toina panbiramado khangjan ba haijan ba da mangja ba laita bani kan habiramado to aduna sage ina khangjan dori si phaba ka nom khangjan ba da dum aigi tang amada natraga amada natraga ma pa amada

0: Laitar si pungning wakilgi seni yohum suba tangkak asibu tabiram niba kwai pungnamakpo taramna okjeri kurumjeri. Karigumbada su phagiyoi nengangna ba mayamna hainaba wafam amalai. Yumthangna ba nungaitra badi inkhol yonge hairaba su laibina ba laite sitte. Amaromdana amuksu miibu chumna uba ngamda ba phattana da khangan ba miyoi kaya amasu aikhoiga nakna laiminari tinnari loinari. Laitara si pungning wakilgi ngasigi tangkak asida Uduna luxury, Lila Macha, Charot Habungna, Lais Haba. Housing Land Toxery, Lila Macha, Charot Habungna, Lais Haba.
1: Tuma, Nangila Tunga to Wagi. I give you the Korame, Gadai.
2: Say,
1: Kayu Tuma, Sounding Uida, Nakumeangi, exam important, begin at Obuni. Nangi nangi lahir tu payu, maningi nang naming tu kerja iba. Hai Suni, nang uira buke nonton eh, lahir tu payu. Yang oi lamai mengada hanggo aduga, lamai mengagi adugi lesson duma fajarna faro. Khusus loko, aduga matang dana. Se, lamai tara mengagi lesson do yang o, lamai tara mengagi lesson do adu masuk pasal lo. Adegi tara mangagi matang da ani hum hangdo o adu tara ni pando adu masu khochalo adegi se khaya hangdo lamai kuntarukta mula o kuntarukta tu kuntaruki parasimu su khochalo ko tuma se se nangi de ene khotpi rabani

0: 面收几多半？
1: 系嘛？我可以蒙些啲，一家人点啊嚟得呐？半些，我可以记得啲银利不杂呢。怕那啲天个不呢？家连些的，半大陆我开黑了不呢？把莫那道理些。那爹通通闹个是不？罗伊那罗里面，我是啲干那罗伊的，哎，杀了给他。
2: 该喏，伊那么些呐，银那拉阿妈个。Ko yang yang amaga set krisi bu kari gino, mana ikhoi damun na yang ami, aigi umse, ni gimi tiang sang bahai do tau tauri bra, natraga, ingkol sida kari pot sen tamam ge kali jano, masih amuk tang wapang na tabayara roy. Ie, ngan tano kontong sina kanana hangami ba, asida isi ama maga tinabia sina hangam ba oi dini. Aduga mahai marang kari karatau sindana ne imung se apa ba mat to oira roi aina thong nau na ma se hang ho ba gi ma lak pa se u ha bai wa ne ba hangam dra dine u ha loi dau ni khang na si di wa khara hai ke to mina so lai da dine ma khoi na i u sit la roi
3: hoi na ma ina ma na nga sai u ai khoi da phat la ma ga phat jat khri du bu kari gi no
4: mem sa wa Nanggi wadu, kaino ma yawi hai?
3: Yaw ni? Ina mana lak lambadu su ne, kaino ma ne? Adu na isu, kaino ma yawri ba?
4: Hai, aina lak lambadu di, kaisu na te da. Ilang lai ka yita babi lai tabagi soratu, ai zat pa ngamoy daure. Ai gi poyeng du khara pai bi ko, khara pi bi ramu hai ge hai dena changa ambani. Adu ga na koi di, thong thong nao ga, matta hang da badu da, tum nari ma le hai dana, ai di dum ha le dana. Hau zipu di, ibi matam pa da pi rame. Aidi huzi thore isini yupa matang yaubu tusu ngasi hayen khangdre hospital ngarang pukat khriba adugi ni kai dawra geba
3: hoida hoida inama madugi di natre maduna ne inam mane semjin ba pau khum tare da na sumang da lepa ga koying yeng ami duna kari gino
4: hima adu kai dawra ge nangi awa thabi pali ba laphoi ga pali ba singdo phajai haidane yengam bani Nanti, yang bayar terbaru, aiheke, piu, hai doksu nanti.
3: Adugi nanti nama, ina magi nung dana, wakalama lai diye, patabu wakalama.
4: Memsau biar, nang sidi, aina bu pati hai tu na kari tau gudauri bano. Kaisu nata benda, nang napa kanda kanjali ba. Nang ne, nang ngau dana sasa kini ko, aitheng krehe, aisale.
3: Ngai ko ina ma, sarpa gaya kiro. Nanti, kari nung ngau sasa ni hai diye, kaino ba. Ngau zat ni hai di kai no.
4: Hai ma. Hai, pagi tau bani ne hai. Nang se, wa kai su lai ta bada ne. Pang khan da khan ganu hai bagi wa ne. Nasa anu pi du su, tu ma hai bara. Ma su, kai no ma tau wi ne. Ai koi na ga kau ba ga si khum de ne hai.
3: Ina ma, isa tu kai su mta tau de ko. Ina ma na kai no ma tau bagi ne.
4: Hai ma.
3: Ina ma na ne, ngasai changa am bagi wa do. Sumang da changa terbasu yum thang na bani sambal maya madali paga laurak basu yai hai biwani da
4: kai ni gi sidia ho ko na ngang na resi ko ai thenge ai chale
3: is ko na ngang na resu yai kai na he ina mangai ko sakhinu wa ma le khai ta na singasi is tong sauning kre da ko sat kre hai wani

Punsigit ang kagamada, ting naroy. Nangga iga, awa nungay, pungmin pangmin naki. Nogmin naki. Nung sibagi ihul namada, taongmin naki. Adubo, asum na kainaw hay batam lambana, siya klari nga sidi ay gitamoy da. Nanggi nung sigi may rinah.